0: Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kababayan, kapuso at mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kung nakikinig kayo sa atin ngayon, pumupugay kami mula rito sa Radyo Pilipino sa Adelaide, South Australia. Maligayang bati po sa inyo. Kayo ay nakikinig sa programang Halo-Halo Espesyal na linggo-linggong sumasahing papawid kada Huwebes ng tanghali. Mula alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon dito sa 103.1 EBI FM. Sumasa inyo kaming muli sa inyo sa Huwebes na ito. Si Norma Hennessy po ang inyong lingkod. Kasama po natin ngayon ang ating katotong si Violi Leslie para samahan kayo at hatiran ng balita, handugan ng tugtuging Pinoy at sa programa nating ito, ating tuklasin ang isang kabanata ng kasaysayang Romano, ang Imperyo Romano at sa ating kwento, itatampok ang isang pangyayari na nagtaglay ng napakahalagang papel sa kasaysayan ng Europa at pagkalat ng Kristyanismo sa mundo. Bago po natin pagpatuloy ang ating intro, bumati ka muna, Viol.
1: Ako, sige. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan. Si Violi Leslie po, at sasamahan ko po ang aking kaibigang si Norma Hennessy sa Himpapawid ngayon. Maraming salamat po at sana nandyan lang kayo at pakinggan ang aming mga awiting ihahandog sa inyo.
0: Tutuloy po natin. Ito po ang ating intro. Isang tulay, isang bakbakan, isang labanan para sa kapangyarihang mamuno. Ang tulay ay tinawag na Milvian Bridge at ang labanang nangyari doon ay siyang naging namaghulma sa kasaysayang pinaglandasan ng sibilisasyong nagbunga sa kilala nating kasalukuyang sitwasyon at sa paniniwalang Kristiyano na para sa sangkatauhan. Ang Milvian Bridge ay nasa bandang Ilog Tiber, norte o hilagang banda ng Roma. Dito naganap ang bantog sa kasaysayang labanan sa Ilog Milvio o Battle of Milvian Bridge. Ito ay nangyari noong ika-28 ng Oktubre, 312 Anno Domini, o Year of Our Lord or Common Era. Ang mga katauhang tampok ay sinadakilang Konstantino o Imperador Konstantino at ang kanyang karibal sa pamunuan na si Maxentius. Bago ng lahat, ang kwento po natin ito ay kasunod ng mga balitang ihatid namin sa inyo. At bago po ang lahat, sa lahat ng ating mga katuto na nakikinig sa atin ngayon, kami po ay nagpupugay at nagsasabing maligayang Huwebes. At sa mga nagdidiriwang ng mga kanilang birthday at anniversary sa buwan na ito, maligayang bati sa inyong lahat. Narito po ang unang tugtugin na pambati sa inyong lahat.

Mga balita pangkaunlaran. Ang copper export sa South Australia ay humantong sa record-breaking record na 5.3 billion sa inaasahang parating ng mining boom. Ang record na ito ay naiparating ng taon 2025 hanggang June 2026. Ito ay kaugnay na nagpa-update na in-adventure agreement sa pagitan ng gobyerno, estado ng South Australia at BHP at pagpoproklamang batas ng usapang ito. Ang isinagawang legislation ay tumanggap ng madaming suporta sa parlamento ng estado. 67 sa 69 na parliamentarians ay sumuporta sa bill na nasabi, pagkatapos ito ay endorsan ng unanimous vote ng cross-party committee. Sa nasabing usapan, napapabago at napapamoderno ang lumang framework na namamahalang gabay ng pagpapaunlad sa Olympic Dam at sa Gawler Craton. Ayon sa gobyerno, ang hakbang na ito ay mahalaga at pangunahin para sa pagsulong ng South Australia bilang isa sa mga nangungunang rehiyon ng copper production sa mundo. Ang kamakailang tala ay bahagi ng pagmamalawak na boom para sa sekta ng resources sa estado, kung saan ang export para sa energy at mining goods ay umaabot na 7 bilyon sa taong 2025-2026. Nagtaglay ito ng 21.1% na karagdagan sa halagang $1.2 billion mula sa nakaraang taon. Ang South Australia ay nagtataglay ng 2/3 ng copper deposit sa buong Australia. Kaya nasa malakas na posisyon ang estado para mamuhunan at umunlad ang pagsandaing-digang demand para sa mineral na ito. Kabilang sa updated indenture agreement, ang mas klaradong mga regulasyon para sa mga isinagawang mga activities, gaya ng mga expansion projects, environmental and heritage management, at mga isinaganap na mga operasyon sa Roxby Downs. Kabilang din ang mga commitments na transition sa kasalukuyang Aboriginal Heritage Act commitment para sa pagpapabuti ng pagsasagawa ng water extraction at pag-maximize ng mga oportunidad para sa local na trabaho at mga negosyo. Samantala, balitang sining. Agosto sa buwan naman ng taong kaganapan ng South Australian Living Artist Festival, SALA, sa South Australia, kaganapang kalat mula Adelaide CBD. Sa Port Adelaide at Adelaide Hills, ang kaganapang ito ay nagsimula sa unang araw ng Agosto at nagtapos katapusan ng buwan. Ang SALA 2026 ay nagtatampok ngayon ng 700 na mga visual exhibition, mga artist talks at panayam sa mga kasaping miyembro ng sining at workshops. Ang tampok na artist sa taong ito ay si Troy Anthony Baylis. Kabilang sa mga kaganapan ay ang mga regional bus tours at guided walking tours. Sa mga nagnanais sumalo sa mga events at para sa impormasyon ay tungkol sa mga activities, tumawag lamang po sa telepono area code +61 08 7077 0011 at o sa mga taga South Australia ay 7077 0011. Ang kanilang postal address ay Kauma Country, 53 Light Square, Adelaide 5000. Panawagang sining. Ayon sa mga balita sa Glam Adelaide nitong nakaraang Martes, ika-11 ng Agosto,
Ang mga audience sa sining sa Adelaide ay nababahala na maaring pagkawala ng live music mula sa entablado. Ang mga taong kasapi sa sining, gaya ng mga musikero, mismo ang nagpaparamdam ng pagkabahala. Nagbababala sila na maaring ang orkestra ay tahimik at unti-unti nang nawawala sa hanay ng mga performing arts. Nananawagan ang mga miyembro sa sining para sa mga greater transparency at panibagong commitment para sa live music para sa mga ballet production. Ang dumadagsang gamit ng recorded soundtrack sa halip ng mga live musician ay nagiging bahagi na ng malawakang national trend. Sa Adelaide na lamang, mga produksyong ito mula sa mga presenters kabilang ang Western Australian Ballet at ang Australian Ballet sa kabila ng sa kanilang mga touring programs ay gumagamit ng recorded music. Ang kampanyang Keep Music Alive ay kasalukuyang isinusulong at ito ay sinusuportahan ng Media Entertainment and Arts Alliance. Ito ay nananawagan sa mga producer para resistahan ang paggamit ng recorded music bilang default na tatakbuhan bawat may umuusbong na financial o logistical challenge. Yan po ang balita ngayong umaga.

Ito po ang unang bahagi ng ating kwento na tinawag na ang labanan sa Ponte Milvio, tulay ng Milvia. May isang tulay na bato sa ilog ng Tiber, sa hilagang bahagi ng Roma sa Italia, na tinawag na Ponte Milvio o sa Latin ay Pons Milvius. Sa panahong Imperyo Romano, ang tulay na ito ay mahalaga sa Roma, hindi lamang sa pang-ekonomiya kundi gamit ito ng militar sa mga estratehiko nitong operasyon at kampanya. Dito naganap ang tinatawag sa kasaysayan na labanan sa Milvia na nangyari noong ika-312 ng kapanahunan ng Panginoon. Ang tulay na batong ito ay itinayo ni Consul Gaius Claudius Nero noong taon 206 bago kapanahunan ng Panginoon, noong pinagwagian niyang sinupil ang army ng Carthaginia sa digmaan sa Metaurus. Sa sumunod na siglo, sa taon na 109 bago kapanahunan ng Panginoon o 109 BC, nagpatayo ng panibagong tulay na gawa ito sa bato si Censor Marcus Aemilius Scaurus para palitan ang luma na kanyang pinagiba. Noong dumating ang taon na 63 bago kapanahunan ng Panginoon, dito nahuli ang mga komunikasyon tungkol sa pag-alsa ng Sabuatang Catilino na pinamunuan ni Lucius Sergius Catilina para pabagsakin ang Senadong Romano. At muli, sa pagkakataong ito, gaganap ang makasaysayang tulay na ito ng mahalagang bahagi sa patutunguhang direksyon ng kasaysayan ng sibilisasyong kanluranin. Takip silim na, at ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog sa likod ng malayong bundok. Pahaba ng pahaba ang anino ng mga burol sa pinagkampuhan nilang liblib na Romanong puok, habang ang sinag ng araw ay kumukulimlim na ng kumukulimlim. Ika-27 ng Oktubre sa taong 312, at si Constantino ay nagkukunot noo sa pagkabalisa habang siya ay nakatayo sa dulo ng kanyang kampo militar. Malayo ang kanyang tingin. Nakatuon ito sa bahagi ng teritoryo ng imperyo. Malalim ang kanyang isip. Kailangan siyang managumpay sa parating na pagsubok na kanyang susuutin kung mapanatiling buo ang imperyo. Ang kanyang bahaging pinamunuan sa imperyo ay ang York sa bahaging Inglaterra na ngayon. Ang Roma ay nasa pamumuno ni Maxentius na sa kanyang pakiwari ay kontento sa makalumang estilo ng pamunuan. Isa pang nakakapagpakunot noo kay Constantino tungkol sa wagas ni Maxentius ay ang napamalitang lumalalang pagiging mabagsik na tirano nito sa mga mamamayan. Subalit ang katotohanan, ang hindi na ipapakitang lihim niyang kinikimkim na katwiran ay ang kanyang tahimik. Subalit malwalhating ambisyon na kung masugpo niya si Maxentius, mapapalawak ang kanyang otoridad. Kaya marami ang mga nakataya sa kanyang pakikipagkumprunta kay Maxentius. Karagdagan pa niyan, naniniwala si Constantino sa pagkakaroon ng makabagong estilo ng pamumuno ang imperyo. Noong taglagas ng taong nakaraan, 311, ito ang umpisa na masinsinang nagplano si Constantino. Napapanahon na noon ang pagsagip sa pansin-pansing hindi magandang kalagayan ng sosyedad ng Roma. Sa matagal-tagal ding panahong kanyang pagmamasid sa pamumuno ng kanyang bayaw na si Maxentius, napansin niya ang utay-utay na pagbagsak ng Roma sa halip na ito ay umunlad. Dumami ang mga nagngangalit sa pamahalaan at lumalaganap ang mga dagsang kaguluhan. Inestima ni Constantino sa kanyang isip ang lakas at laki ng kanyang pwersa. Sa ngayon, mayroon siyang sundalong mga pinabalik mula sa norteng bahagi ng Aprika, mga Aleman at Britano na dating mga tauhan ni Severus, isang emperador na pinabitay ni Maxentius mga 5 taon na ang nakaraan. Kumpiyansa si Constantino sa abilidad ng kanyang mga sundalo. Nasaksihan niya ang kanilang katapangan sa kararaan lamang na pagbihag nila sa lugar na
Augusta Taurinorum, na kilala bilang siyudad ng Turin sa modernong Italia na ngayon. Nabihag din nila ang Mediolanum, ang siyudad ng Milan sa Italia. Napagtagumpayan din nila ang Verona, kung saan ay nakulong nila doon ang army ni Maxentius. Malaki ang kahalagahan ng kanilang pagkakasugpo ng Mediolanum o Milan dahil ito ang pinakakabisera ng administrasyon ng buong hilagang bahagi ng Italia. Hinding-hindi niya inindi ng mga sundalo ang pagkahapon nila sa mga nakaraang bakbakan at sa udyok din ng kanyang mga opisyal at mga general. Nagpasya siya na tumungo sa siyudad ng Roma at dumaan sila sa Via Flaminia. Pagdating nila sa bayan ng Malborgheto, malapit sa Prima Porta o ang unang pasukang arko sa gilid ng Roma, pinahinto niya ang hukbo at nagkampo sila doon. Ang unang pasukang ito ay siyang kinaugaliang entrada sa siyudad ng Roma para sa mga manlalakbay na nanggagaling sa norte. Kinailangan nilang huminto upang maghanda at magmasid. Isa pa, makatulong din ang panandaliang pagkampo para sila ay makapagpahinga at makapalakas. Bago siya noon naglakbay, alam ni Constantino na naghihintay sa Italia si Maxentius na kasama ng kanyang militar na sa kanyang pakiwari ay nakakalamang sa kanya at bumibilang ng hindi bababa sa 100,000 sundalo at kung kanyang ibase ang estimasyon sa kanyang pagkakakilala kay Maxentius, imposibleng kontento ito sa hindi grandeng puwersa. Naisip ni Constantino ang udyok ng kanyang mga general na hintayin nilang lumusob sa kinaruroonan nila ang puwersa ni Maxentius. Subalit, malakas ang kutob ni Constantino na mas makakapatas silang lumaban kung sila ang lulusob sa tiyempong hindi inaasahan ni Maxentius. Subalit, hindi siya mapakali dahil naaalala niya ang mga nakaraang mga labanang nalagas ang marami sa kanyang mga sundalo. Alam niyang hindi nagkulang sa panalangin ang mga ito sa kani-kanilang mga iba-ibang diyos. Subalit, naharap siya sa malakas na pwersa at hindi ito panahon ng pagbabaka sakali. Naisip niyang subukang manalangin sa kanyang nauulinigang pinagdadasalan ng mga Kristiyano. Nagtataka siya kung bakit kahit ang mga ito'y inuusig, kahit sila'y hinuhuli at pinapatay, hindi nila isinusuko ang kanilang paniniwala sa isang Diyos. Nagdesisyon siyang manalangin at humingi ng banal na intervention sa iisang Diyos, ang Diyos ng mga Kristiyano. Bago po tayo magpatuloy dahil dito natin matutunghayan kung paano naging Kristiyano si Constantino, isa po munang tugtugin.

Ipagpatuloy po natin ang kwento. So, nagdesisyon si Constantino na manalangin at humingi ng banal na intervensyon sa iisang Diyos, ang Diyos ng mga Kristiyano. Taimtim siyang nananalangin, nagsusumamo na tulungan siya sa kasalukuyang pagsubok na naipaharap sa kanya sa mga sandaling iyon. Sa malayo, may sinag na lumitaw sa kanyang paningin at kumurop siya sa kanyang pag-aakalang siya ay namamalik mata. Subalit luminaw ang kanyang pagtingin sa pangitain. Isang krus ang lumalagablab sa itaas ng lumulubog na araw at may kasamang animo-anino ng pigurang nasisinag na nambuo ng krus. Ang mga letra ay lumitaw na Kiro o Krismon, pinagsamang letra na X at Pa. At ang X ay pinag-ibabawan ng letrang Pa. Kumarap siya at nagkunot noo. Pinaglalaruan yata siya ng kanyang isip. Letra nga ba iang mga iyon o kanyang guni-guni lamang? Tumingin siya muli at ang ulap na nagpormang mga letra ay unti-unti nang nagkupas. Namangha siya at napatahimik. Nagulat din ng husto ang mga sundalo militar na kasama niya dahil nasaksihan din nila ito. Ayon sa ibang mga mananaliksik sa kasaysayan, ang pangitain ni Constantino na pormang krus ay tinaguri ang pangitaing krus. Sa gabing iyon, habang kanyang pinag-iisipang solbahin ang talinghaga ng mga salitang kanyang nasaksihan, nakatulugan niya ito. Sa kanyang pag-idlip, nagpakita si Hesukristo sa isang panaginip at nag-uutos sa kanya na gumawa siya ng bandila na katulad ng kanyang nasaksihan sa takipsilim na iyon. Ang Kiro, inutusan siyang ilagay din niya ito na insignia sa mga kalasag ng kanyang mga sundalo sa kanilang enkwentro, sa kanilang mga kaaway sa susunod na araw. Sa panaginip, sinasabihan siya na ang insigniang ito ang magpapahiwatig ng In hoc signo vinces o lulupig ka sa pamamagitan nito. Sa Ingles, conquer by this. Pagdating ng umaga, tinipo ni Constantino ang kanyang mga opisyal at sa mga opisyal sa militar at mga artisan at kanyang isinawalat ang kanyang pangitain at ang kanyang sumunod na panaginip. Inutusan niya silang gumawa ng panibagong watawat, ang Labarum, isang simbolo ng Kristyanismo na binubuo ng pinagsamang letrang Griego na Ki at Rho, mga letrang nagpapalatandaan ng dalawang unang letra ng pangalan ni Kristo. Iniutos niya na ilagay nila ang tandang insignia sa kanilang mga kalasag sa nagagamitin nila sa kanilang pag-abanse at pakikipaglaban sa Roma. Ang desisyong ito ni Constantino ay pakikipagsugal dahil delikado ito sa mga panahong iyon. Kadamihan ay mga pagano ang kanyang mga tao at ang pagpapapasok nila sa pangalan ni Kristo sa tropa ay maaring magpasimula ng gulo o rebellion sa mga sundalo. Subalit dala ng kanilang malaking respeto kay Constantino, sumunod sa kanyang plano at kautusan ang mga sundalo nang walang reklamo. Nakita nila ang kataimtiman ng paniwala ni Constantino sa kanyang pangitain. Napatunayan na rin nila sa mga nakaraang mga kampanyang bakbakan ang galing ng kanyang pamumuno, pag-iisip at ang kanyang lakas. Ang labanang pinaghahandaan ni Constantino ay lubusang mahalaga dahil ito ang maghahatol tungkol sa paghahari sa Imperyo Romano na tinatangkang angkinin ng kanyang bayaw na si Maxentius. Ang labanang ito ang magtatakda sa magiging kinabukasan ng Imperyo Romano. Nakahanda siyang mag-alay ng kanyang buhay para sa imperyo at upang matupad niya ang tagubiling ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Ramdam niya na nasa kanyang mga kamay ang magiging kahihinatnan ng Imperyo Romano. Mabigat ang katungkulang kanyang aakuin dahil ang Imperyo Romano ang siyang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang imperyo sa lupa sa panahong ikatlong siglo sa mundo. Bago po natin ipagpapatuloy ito, isa munang tugtugin.

Magpapatuloy po tayo. Ang pangitain at panaginip na dumapo kay Constantino ay nagpaisip ng husto sa kanya. Damdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ito ay mahalaga sa kanyang haharaping pakikipaglaban. Samantala, inasahan ni Maxentius na pasugod si Constantino sa bandang silangang tagiliran ng siyudad, kaya nagpasya siyang mananatili sa loob ng Roma at naglagay siya ng estasyong militar sa Verona. Ang kanyang saloobin noon ay ang makipagmatigasan siya sa kubkuban at matira ang matibay sa kanilang dalawa. Sa kanyang estimasyon, ang hukbo ni Constantino ay maaring bibilang lamang ng mga 25,000 o hanggang 40,000. Dalawang beses na niyang ginamit at pinagtagumpayan ang kanyang taktikang ito, ang makipagtikisan at makipagtagalan siyang manatili sa kanyang pwesto. Madami siyang nakaipon na pagkain at pangangailangan sa loob ng siyudad na nakahanda para sa sitwasyong matagal na hamunan. Subalit, dulot ng kung anong sumilakbo sa kanya, kay Maxentius, bigla siyang nagdesisyon na salubungin niya si Constantino sa labas ng Roma. Binago niya ang kanyang unang plano na hindi siya aalis sa looban ng siyudad pagkatapos niyang konsultahin ang orakulong librong Sibilino na nagsabi na sa ika-28 ng Oktubre, ang kalaban ng mga Romano ay mamamatay. Pabor sa kanya ang naging pagkakaintindi ng Maxentius sa propesyang ito, kaya lumakas ng husto ang kanyang loob na umabanse. Matayog siyang naghanda ng kanyang regalia at nagsuot siya ng nagniningning na bordadong lila at pinili niya ang kalasag na may dekorasyon. Nasa isipan niya na kinakailangang kagalang-galang ang kanyang itsura pagpasok niyang muli sa Roma. Pagkatapos niyang supilin si Constantino na maliit at walang sinasabi sa kanyang paningin. Sigurado siya si Maxentius sa kanyang sarili na mahina ang kakayahan ng kanyang katunggaling si Constantino. Bago dumating ng ika-28 ng Oktubre, isinulong na pinamunuan ni Maxentius ang kanyang mga sundalo sa tulay ng Milvia. Nagdesisyon siyang tumigil siya sa harap ng tulay ng Milvia. Isa itong tulay na bato na karugtong ng daang Via Flamina patawid sa ilog ng Tiber tungo sa Roma. Ang kanyang pagpunta doon upang nasa kanyang mga kamay ang tulay ay kailangan para hindi makapasok sa Roma si Constantino. Ayaw niya itong makapasok sa Roma na kung saan naroon ang Senado dahil ang tantiya niya ay ang papaboran ng Senado kung sino ang nasa loob ng siyudad ng Roma. Para sa kanyang planong pagharang kay Constantino, pinasira ni Maxentius ang bahagi ng tulay ng Milvia at nagpagawa siya ng pansamantalang pantalan na gawa sa kahoy para madadaanan ng kanyang mga sundalo sa pagtawid ng ilog. Nung dumating ang ika-28 ng buwan, nangyari ang mabalasik na bakbakan. Sinalubong ni Maxentius si Constantino sa labas ng pampang ng ilog Tiber at dito naganap ang malaking sagupaan sa Milvian Bridge o tulay ng Milvia. Bagaman nakakalamang kay Constantino ang bilang ng mga sundalo, si Maxentius na sumagupa, nakipaglaban ng masinsinan at lubos na ng kabagsikan ang kanyang mga sundalo. Napaatras ang kampo ni Maxentius sa pampang ng ilog na nasa banda ng Roma. Sa kanilang pag-atras, napuno ang tulay ng mga sundalong nagdagsang umatras at ito ay bumagsak. Napatilapon ang mga sundalo at kanilang mga kabayo at maging si Maxentius ay natilapon sa rumaragasang tubig sa ilalim ng tulay. Nagtangkang lumangoy si Maxentius papunta sa pampang. Subalit kasama ng kanyang mga sundalo, nahila sila ng agos at sila'y nalunod. Noong ika-29 ng Oktubre, pumasok si Constantino kasama ng kanyang mga sundalo sa Roma. Sa kanilang pananagumpay sa labanan, masaya silang sinalubong ng mga tao. Kaagad silang naghanda ng pagdiriwang at nagsaganap ng grandeng seremonya. Ang malaking pistang ito'y tinawag nila ng Adventus.
Sa pagkawalan ni Maxentius na humahamon sa pamumuno ni Constantino sa kanlurang bahagi ng Imperyo Romano, tumibay ang kanyang pamunuan sa pangkanlurang Imperyo Romano. Tinanaw ni Constantino na ang kanyang pagwagi ay pagpapala na galing sa Diyos ng mga Kristiyano at nagpasya siyang sumunod sa paniniwalang Kristiyano. Nagbabasya ng batas, ang batas na tinawag na Kautusang Milan. Ang batas na ito ay nagbibigay paubaya sa mga Kristiyano na sumunod at magsagawa ng kanilang tradisyong paniniwala nang walang pag-uusig mula sa imperyo. Sinabi ni Constantino, "Nais ko na dapat ay iisa ang inyong pag-iisip at mayroong kayong parehong mga kaisipan sa pagkakapatiran ng Espiritu sapagkat ang alitan sa simbahan ng Diyos ay siyang pinakamalubha sa lahat ng kasamaan." Sa ilalim ng kanyang pamamahala at kapangyarihan, lumaganap ang Kristyanismo sa buong Imperyo Romano sa panahong iyon at sumakop sa lugar na ngayon ay Europa, Kanlurang, Asia, Norteng Afrika at Mediterranean. Mahalaga na mapanatili niya ang kapayapaan, kaya sinabi niya, "Sa aking sariling pananaw, sinuman na ang kanyang hangarin ay ang pagkakapanatili ng kapayapaan ay parang mas nakakahigit pa sa tagumpay mismo." Ang nangyaring labanan sa tulay ng Milbia ay sinundan ng mga mapolitikang pagtuligsa at mapanganib na pagsalakay mula sa iba na gustong umagaw ng poder mula kay Constantino. Subalit walang nagwagi o nakakayang siya'y paurungin o panagumpayan. Dito po nagtatapos ang ating kwento at diyan na inyo malalaman kung bakit si Constantino o Constantine the Great o sa mga Eastern Orthodox Church, Saint Constantine ay siyang nagpasimula ng pagkalat ng Kristyanismo sa buong Europa. Isa po munang tugtugin para sa inyong lahat.

0: Ay nako, oras na naman po ng ating pamamaalam, ang bilis ng oras. Pati isang oras, igaiglap lamang. Huwag pong kalimutang makinig sa ating radyo mula dito sa 103.1 EBI-FM. Ang ating halo-halo special ay kada Huwebes ang alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. Si Norma Hennessy po ito, ako'y mamamaalam. Kasama ko po si ang ating kaibigang si Violi. Naku, Violi, tipong... ano na naman tayo, gahul na naman tayo sa oras. Ano?
1: Ang ganda-ganda naman ng kwento mo. Para ano? Kitang yung bata ako, nakikinig ako sa radyo si Lola Basyang.
0: Hindi Tia Deli.
1: Oo, hindi Lola Basyang sa gabi.
0: Sa gabi.
1: Oo. Ayan. Ito po si Violi Leslie ay pansamantalang namamaalam na naman po kami. Maraming salamat po.